0: Papa. Yeah. All right, udah kufari sani?
1: Na eu da muso na wizi na mama wangu na sisi wangu.
0: Na mama wako na sisi wako?
1: Eh.
0: Ukaona eu da muso wazo, tukua na gugo binduru kuchaka, sisi nga ita ndina banduru.
1: All right, na muri zonzo ya mkila na matembe li jive magoni.
0: Ye magoni eti?
1: Eh.
0: Ah, kwenda wari kwesa songu ya ndinu farira. Ah, don't go to the wangu, antitika. Paribu, mpana wangu. Hai, wahazirwe magunyeti. Chocheo magunyeti, chino famba hazu. Singaiti. Usane chehe, akusena message yako, huchimurusa, amane shamwari. Ya FM, my Linda, Maseko, makadini shenyu. Baba Linda.
2: Baba Linda, haindiri raiti
0: kukubi yu. Muri raiti. Kuri say, na Baba Linda, ningu siva ngutu muri say, muru kupe asi namba zengu zaka sivi wa. Murpai pu gwengwena.
2: Eh.
0: All right, muda kuswedzani.
2: Nda murusa muri yose kwa Maseko.
0: Okay.
2: Vari kuzi ne vari muno muzimbabwe.
0: Okay.
2: Namadzawira angu ndakabatsana nawo.
0: Okay.
2: Eh, kambo mukandiridzira ka uyu. Uyu. Shuka shuka.
0: Iye nakataura naye mazuva pfuura achiti ane zvitsva zvaakabura. Na, alright, pakanaka mai angu. Thank you so much.
2: Ndatenda.
0: Sharp.

19 minutes to 10 o'clock ndokatereka tira FM ina kugobika kusvika nenguva dza 12 o'clock tinenge tiri tese. Aiwa ndofunga vanhu mayatso kunzwa ha kuti nyaya yakamira sei mwana atwana advice. Ndofunga ndo advice yego tinogona kumpa. Amene vamwe vanogona kuti pande papi panga mbozoenda kuna navatete kana kuti kuna nambuya kuti ndavinga machira mai vangu. Pano panonetsa nditi azvijairiki azvidoitiki in fact azvizomiri zvakanaka saka mashoko atodzidziwa kuti chingosiyana nazvo hazvina basa anozotengera baba vake machira manyowani chirakabatikana sei asi kuti ngaangosiyana nazvo mashoko akanaka idzidziso yakatokwaro FM hauina kokopium.